0: kubangananza ibatumika omobutunge, omobulime, nerilando kubitutimbireko, kutia ibatumika omuma ONG, nomomilala mbirire mbirire nga yobukake, nikubambu ama endeleo. Uti omundu wangananza, inakoko tumubiru uwe yuwe na we. Baba!
1: Na awe na ujuzi

0: masulunje shi alanga ilangatana kwa ha inyabere imashula makalunya pururuka ngechipupupu chikala pamamwanya neriale we mame mukulu sina ndibundi nerionga ndi musa verachivi ali wetu wetikana yenyikure bulie aho luka sina ndelwa naye wala na bana ba sibangalwa naye ila tu kumbinya holoka kondi yono na nama vya hivya nganga yowanda yeke munga ngama vinyi tulako na rwebisa potukashiwa munga nga akandi shale trevyo ale we situ wanga tututukandi lwa kutibu iye situ wanga lwa sale malwa tuliba uma
1: ama teneba neke chanda cha uchinama ntoka eri si politiku na rupia waka kule tra akahende kucho munga nga yuke ndibia mwebio ama teneba neke vike ndibia vituno
0: ama teneba neke kundi munga nga wama vya waka kuhimbi omuendano muti makwenene na ryo mame mwaka ambere kiri mucyahe kandi mame yuna mundi nyahambere mu byushi ebe kandi koreka mwanga bola omwanga bane kali wisha yasunga iyo kibi kumbi nyandele rifunga bibuya tu na mame mukulo muti mira ye kiri muciwe omwanga rebuwe ama ama buya mwikire alamba yiri ayitehe hano tutu leba o masale lobanza
1: kwashinja baba mushakulo munganga uko tumika ko bitakule ibiri nalio bagaba gakuretera ebye ikire naba mabibunika kwa makuha wangana tubura kinywa cheuma tuliko chenba cha sikofu ya utembone benye pa lukumeli sedeki yese kore omukuni ba mekuretera ayo abantu bakaba kashazikeno abantu nero baba kaenda bakala kambuyi na bakendia mamoto omumapwe moro yo yuba mamushiya kaba mekushira ayo wa mabuwa kinywa chahe akoche kwanza ni chakabere
2: njenga lina takubere bisibinga kwa njenga pokara bantu bushi ari pokara bantu bushi mukune bame mukuri yao swanga tokeri kutuke mwana pamutunza mure nyamanga kubata ngamuto kenya kana men mure kubata namuto ruka ko yuka menya ebisibinga ko bunga ko labia binje kundi bakiga ndumuno mushire hoshi lakini babere yenda bandi bene bene yikubula bubu yikale yina bandi nabahande nabo mabuto mbumwari yao
1: Mwachu kukota kiri wa otino no mkoni uke mpokera nga wandu woko na pokera uke mtu nza no yuli ya muita na manzini ya vore reyo nevewe kundi tulio kocho huo
2: nje nje nangana kwa nyetu narifatana na kawido sina nga tukari kola vile nge venga vye vyo ibobo mkumukoni ama vabo laji nabo wanapasuri wa mwusha kolonoma katu tumika kwa kawatiche mkoni wetu nabo wanapasuri nifunze pa menye nga pa mwabu mbuchi
1: nga ukala amondo uli mocho cha yena
2: kile nyere mwendo kashika nyere lukanga majengo cha moshi
1: ukatunza chi
2: gatunza mabune
1: kashinja kashika
3: bahulikiri batu banzwa na mulaye mu mamusatu oko baindia tukutuku asa abakulu bakulu ba betongole sa tukabya na eshonyi holo yabriya ikabya nga stile na ryo omundu nya sa kwe shupichipichi nga sengant lakini ndenwa byale byobangana kolomonzere byana birenge byerya tengere shongo kone shongulu besha bandu yo bale mu baniko ko bandu kumbe omundu amabye mukiri mu cyo mungu wanabane kwa yabantu mukuni wawo nashibwe jile yongo ni wambu jile yachi nero kumbe tu wanabane ka wanasha subeluka ngo yale byo mushakulu wa hutala yangwale omocha bauri kiri betu banzo tukala mba yero mobe ya swamena mena mo yenge ya nahwa mona bere yoko abo aba bere kirawa na abata hwabo mo er de sande yetu ya chitsuka saba na bakala bi echikato na ryokunde ene bwa bola na mundu ane mwe woko bola kandi bwa ngwa merire nichi omundu ngwa mabe mera ngabya mupya ngabya muri de rodo pinio ngabya damiano nichi ryo hanu aba temire bame bwa mbuka ndi twa merire abiro bitano kwa mobya hwere tukala mba yera Omo vya swamena mena tukaribia ba nango bakai hambaba tichikatu. Rechiri sangalisha muna hiri mamamu omo vya swabia wetete ria. Enya mabitingiraba na tisa muzima bu monyumba ateno ohwe tukahwa. Omo oerde sante muzima aba mamamu si eba virili ira chikato chava. Naba niba virili gacho onda kende kurubeo loloba haba kapate shushindani waka ya hambana. Nariyo waka tuwa utaba ndia mbusiba ya karase vata vata pato kwa chikatulu. Wasinjo mwerde sande ya chitsuku nga basimaba na metu. Waka liya chikatulu lakini. Mwona nabere neribuli ya munga nga ya masuwa ringa mburi ya nyitribu sanachi ya wanango waka pata chikato. Na kande ya saa chikato chikabia chakambanye ngo kwenye nengo si chiri wa chitino nebola yene. Na isaa chikato jichi kasa ngo wakende pikacho vati ya bandu. Muma nindo kutse mwoshondu ngongo wakeme ndungule shondu ngusha bandu. Na twama buliye chumwiso ekigatu ekingo kinawete ebinyume esaha abana bakapatacho Omunganga awo kachilamiroche kuluche echetso kumana nyisubirie ebinyo.

0: Tonguru hino sikare tawane kopek luanzo.
1: Erive rereria eshonzuli mulabera maproje. Yibweke lubaluba oko kopek luanzo. Ikabwe komupokiro kuba kolibe mibiri. Nomulo munduare omobuaga. Kabalimi. Ikabwe kano munduwa mabila oko pichipichi. Ikabwe kane bikuti mbiriri mbiriri. Haumane reha emiweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
0: Ekopek luanzo. Ikawa nika oko batimoma hempe. Enimero 5 oko rikinshasa oko ropo ibayori.
1: Haumane kopek luanzo. Akagala omobu uma.
2: Tukasi mabanza pa ulekiriri yomu tutahiri ya chinachirita itaichemba chomoto kutembo beni tuliamo cha renje renje biru makumi ya beri na bisatu omukarani wa muendo kuchimo cha vinyuru makumi ya beri na ndatu.
3: Hendabia shongolo, yeah. Shikana bibawa na stanilei mohendo.
2: Yudiu, merci. Kageni na yoka tulabo mazrashe viu mkolonde luhande kweria. Tukasi mana riva kuche chikuhi. Kukwande wakaniri angoko, omochiro chinoe ichamu na wiri hapando wake ngeto mwiti, obwa wa ADF na wakola umu wabitsevuru na wa ADF waka hekiruwa umuli na wandia waka kengeto umalowe mventuruwa. Habaka sunga sungi wawane chipia eche difegu, pama vitasha kute chipia chavo chihe chihe chikitasha chikabawa tiki.